ke bizuzu ikatalizo esezigulina kwetu manende fa 2 o'clock meyevatelezi kakutaliba atsakora ku zolapili ni kaulo ya pili ya lipatalaso sa Ngwenya FM meyevatelezi 2 o'clock kutavakulatelezi lipatalaso sa feli sa Ngwenya FM seka mate kuisana ko ya 5 o'clock manze waram meyikuda mailahari sa nimelakaleza kuva ne msiali omundem kozo bye bye.

Ke kapena ka bo sa chikwala kwala tichele. Ke na lo tileli ka kamukana. Lo salitani mo kuisa na ko yale ya 5 minutes to 1 na ro ka fuma. Kande ku tolo valera makande mo po ya slowzi.

kalana de kapinaka kalanzo featuring chola chola mi kasamla kao lo sanze mo program ya kufukla lo kamfaka pina ka coffee all of me de hallelujah kapinaka tasna chola.

ni chana diga pina kama inge avali mao ki program ya lipina za kale lumifeka pina ka ma soul brothers mukekazi.

Enshalo sa zora pirimari pinaza kalemi na kokwan kwa studio ito luma handed the quarter to 3 mika na kwa 3 o'clock zalo da zafika.